0: Tūho no mai kōtau ki te reo ara tuku e whakamirimiri ana i o kōtau taringa. Ke areare ai ki te whakarono ki ngā kōrero, ākei mui a tātou i tēnei rā.
1: E whai ake nei, ko tētahi kōrero e pāna ki te hoinga mai o ngā waka o Te Aroa, rāo ko Tainui i Hawaiki. I hoi mai ngā waka nei te one i whenua kura. Kari te ngā tikanga, ka huki atu a tama te kapua me tia, rātau ko oro, ko maka, ko hei, ki te poroporo āki atu ki tō rātau pāpā, ki atua matua rāo ko tana tama ko hau mai tapiti. Ka peka ke a tama te kapua ki te tūngau ngaro atu i te wahine a rua eo i a whakao tīrangi. Ka puta mai a whakao tīrangi ki waho o te pare. I muri mai ka puta mai anō a rua eo. Ka whai mai ia i muri i tana wahine. Tere tonu te hare a tama te kapua ki te waka. Ka tai tika ko ana hoa ki te kawe te aroha pono ki atua matua rāo ko hau mai tapiti. Ka mihi atu, ka mihi mai te koe kera. Ka rere mai te ui atua matua. Kai hea te ao kapua tai ngoi ngoi nei. Mōhi o tonu atu a oro mo tamata kapua te rā whakatauki. Mo te āhu o te ao te rangi e rere ke nei. He pero, he mango, he tai ngoi ngoi. Ko te rite o ngā māhara i roto i a tamata kapua. Ko ia hoki te tangata mōhi o nui i roto i tau whakatupuranga. Nā te mōhi o nui a tamata kapua i ora aia i te pare kura i te kārehi pōtai. Ko ia nā kē te rangatira i ora i tau. E mōhi o tonu ia, ki te takahanga o te kaharunga o te kūpenga ki raro ki ngā waiwai. A puritia ko te kahararo o te kūpenga e mauai ngā kārehi, ara ngā kōpatu pēhi mo te kūpenga. Ka puritia ki te ringa, ka tahi atama te kapua ka tūpeke ki waho, i mārunga tonu i te kūpenga. Ka putaia, ka pōtaia ko tōna nuinga. Ko ihu moto moto kia, nānā anō tērā māhara. Nānā hoki i kukume mai a ngā toro i rangi, ki haere rungi tana whakaro, me wetahi atu mahi wāna. Ka mōhi atu rā o Roma, ka karanga atu. I peka atu ki te kāinga rua eo, ko hoki pea ki tātahi. Ka tokotoko mai te karauara. Ka riri atu te pōti ki hau mai tapiti ki tua mātua. Ka mea atu, e noho. Ko au e haere ake ki te poroporo ake atu ki tō whānau i tō mokopuna i a tama te kapua. Ka tai rātau ki tātahi, i reira ke a tama te kapua e aki aki ana, ki ngā tāngata i te tō i a Tainui, kia hui mai ki te tō hoki i a Te Aroa. Ka manu a Tainui, ka hui katoa mai ngā tāngata ki te tō i a Te Aroa. E uta ana ngā tāngata o Tainui, ka titiro atu a tama, ka karanga atu ki a hotu āpio, te tama hoki tērā hoturua. Kia kī atu ki tana pāpā kia hoturua. Taihua e hoi, meri te tahi te hoi. Ā ka kōrero tia atu ana, ka tahi whakai ana mai a hoturua ki te kupua tama te kapua. Me tango mai a ngā toro i rangi, rāo ko tana wahine ko kia roa ki rungi a Te Aroa. Ko ki te atu ko e kea kia roa kei te waka, engari ko te karaua kei uta anō e tū ana. Ka manu tahi a Te Aroa ki te wai manu ai. Ka whakahauhau a tama, e uta. Ka eke eke ngā tāngata ki te waka. Ka haere atu a tama ki te kō muhumuhu atu ki a ngā toroirangi. Ka mea atu, me eke tāua marunga i tērā waka i a Te Aroa. Ka ore he tangata e mōhi o nā ki ngā mahi o tō tāua karaua atua matua. Kei a koe anake ngā mahi o te tō hungatanga. O te mano atua matua. Koe rā hau i tono ai ki a koe, marunga tāua i te rāwaka. Ka ngoto rā pea te aroha ki te ngā kau te pakekene o ngā toroirangi. Ko pā te reo ki te ruahine, ko eke no atu hoki ki rungi a Tainu. Ko tau rawa te noho o te kuiara. Ka peke mai a ki orua ki uta, ka hare mai te one ki a Te Aroa. Ko te mātara o Tainui o Te Aroa e manūra i te onera. Kei te rua tini e ai te rongo. Kua ki te atu a tama te kapua, kua kau mai a ki aroa ki uta. Ko te hukinga a tama te kapua, ki te aki aki i ngā tangata ki a tere te rūpeke ki rungi a Te Aroa. Me te aki aki, me te chichiro hoki ki a whakao tīrangi. Chichiro rau atu, e noho ana mai te tāne a rua eo. Ka tahi ka hāre atu a tama te kapua ki a rua eo. Ka ki atu ia ki aia. E hoa, ohoro, chikanātaku heru tuki i gainaro te pīhanga. Ara, kai roto e chi tiana. Kia ata ki tu ki tu rawa, kia ki te aikwe.
0: ka haere a rua eo, ka tūwhera te whare, ka tomo ki roto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo a ki ana, e mea ana, e tama mā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere, ki tāia e koutau ki uta, ki tāi ki mau, ki tāi ki noho. He huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe. He ngari me mau ki tai ki tū, he puia, he angina, he kōtuku. Ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mohia tū ngā rangatira rā, he mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noiho. I te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara. Ke mi tonu te tangata rā rua eo i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua eo e tamate kapua, ka tai atu ia ki a whaka o Tirangi. Ka me atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tuatoru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kei tu atu tōku ki kona tātauna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngāto. Ka karanga atua tamate kapua ki a ngātoroa i rangi. Kōkiritia te waka, ka kōkiritia e rāua. He li te anō tō rāua peke ngā ki te waka. E tū anō hoki ngā rāwhara, ko ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kua taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te kō eke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te rua hine a whaka o Tirangi. Tairoa atu ki te tāhua hua te one, e whakangaro atu anā ngā rāpara o te arawa. He oi rā, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi mata i ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai ana ka kore tonu he heru i kimihe nei e au. Kaore, he kāhaki kē tā tamate kapu i a whaka o Tirangi. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i te wā, i tū tuki mai anua ru e o ki tā wā hinei ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i naru a tamate kapua i tā wā. I tuku a mai ngā poi poi kutu, ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te waka rā, ā, pakahekia nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranda. I runga i te mahi kino o tōna hoa ki ai a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toroa i rangi kia Māui mua, kia Māui roto, kia Māui taha, kia Māui pai, kia Māui takitaki o te rā. Waia nei ngā ātua nā nā i whakamana mai te pauri o te karaua nei. Kia taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa, e toro e, ka taka te urunga o ke aroa, ka ore rawa i whakarono te kōeke rā ki tērā karanga. Tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine, ko ue nuku whakaroro ngārangi, te ingo tau tamaiti. Nā nā te karanga ake ki tōna pāpa. Koe ara tēnei ko tana karanga. Tau anui e kai a koe rā. Whakahoki e te iwi ki te ao mārama. Ka tahi kau ho te ngākau o ngā toro i rangi ki tōna i rāmutu. Ka whakahoki ake. I papahoro katoa ngā pūtea ōrunga, ka māhara nui ko whakaoti rangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Ka ki te atu rātau e ngā rata e pua waiti ana, nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Ka karanga atu a tamate kapua ki a ruarangi murua rāoko ika. Me piua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakaitia atu e ngā hoa, ka whiua ngā kura nei. Ko ngā ingoa o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Koea tēnei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore hoki atu tō tāonga ki a koe. Te kōrero taka anui tarakawa, i ke te ia i aua kura. Nā te matenga o hikarai a ngā moki, te rangatiro o te whānau apanui, ka tīki nā i te ana tū pāpaku e takotoana, te ingo tau a waro o moaha, e takotoranga no ona rangatira.
1: A me tukuna te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto nuaiho hei whakata. He toru ngā wā tai whai ake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.

0: 누구의 고래로.
1: 나라가 뒤로 흐리노아 이때 모두 대나 구태의 가도와 너마야 노기가 고행어 고래로 아와대아 이때 내가라 마다마다 어때하오라 에파야게 내 TV 야이기가 따뜻한가 큐리아 아파가다 마오리 그 무에테카야라히 이때 파티 마오리아 데베잉아레와 페카 이로또 이때로해 어때타이야 하우와우루 아나 흐리노아케 기타파가타이타이 푸 고래로 이때 후이아타우 아테로푸 와히네 마오리 토코 이때오라 맹아하 기네기나 에파야게 내 Heikinga tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kaiarahi i te pāti Māori a Debe Ngāre wa Peka, i roto i tarohe o te tai hauāru, te kaumātahi orauia kei mua atu i te kaitono no te ropu reipa, ara ia te puoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā, i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāru. Ko te ropu reipa. Hei tā te puoho kātene ahakoa kei muri ia Debe Ngāre wa Peka i tēnei wānei he aike ngā tatauranga e marama pū ana ia ko ia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū no reira henue ngā mahi hei mahi māna kia mohio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heha ana kaupapa o tira heha hoki o na hiahia hei oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Ko te mata te hui ātau, whitu te kaumārima a te ropu wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrop Event Center ki Manukau Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa o te hui, ko whakamaua te aho matua, anā kia tahuri ake tātou ki te prehitini o te ropu wāhine Māori toko i te ora ki a Hope Tūpara, anā ko te pātai atu ki āia. He haku ia ngā whakamārama, mō te whakataetai e kia nei ko te pū kōrero i roto i tēnei hui ārātau.
2: Well, mai te tūnga o tēnei whakataetai he āhua ki te whakatupu tō rātau te reo ki Wainga i ngā tamariki mokopuna. Haunga i taua whakataetai kei te mōhiotia tātou, ko Manu Kōrero, ko tēnei he whakataetai o te rōpū wahine Māori toko i te ora. O ērā o ngā tamariki kei te tīmata ki te ako, koera tō mātou hihia. I tēnei wā ka tai mai ngā kura kaupapa. Āhuatanga hei papatū waiwai anō mā rātai mō te tū, mō te kōrero.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa, nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm o Ngāti Teata Rāwa Korāhui Papa mā ngai mō te kingitanga.
3: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i Ngāti Teata i a tāhuna pā kia te kingitanga me te ariki nui.
4: Mai i Pōtatau te whirowhiro, koi nei te tehu ana kāinga, ki konei ki āwhitu ki te mānukanuka o Hoturoa. Hekai homaira nā tāwhiao te whare, kā mutu hekai homaira kia tūheitia nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kingitanga ko te kingitanga te